ma ke mollelwa ba ba di hopola hore ke tshilo ka re metso senge mashume a mararo ka mora hora ena ya le shume re kana motso kong wa rona o tuka malaka be e ba ngontso utlwa ka moya ona o kena ga eka re tlo ka ta ho hashtag DJ Booth Mix re kana ka marika France bo sumbona flagga re tsuka ya France ka marika France ba tsuka flagga ya Africa Borwa

bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: WinnerCar e qadile hot tops. E behe monyetleng wa ho hapa e le nngwe ya di-custom Hyundai Extra Executive tse supileng. Le meputso ya culture ya boleng bo fetang 300 000 rand. Latela tops online ho fumana hore o ka eketsa jwang menyetla ya hao ya ho hapa. Potlaka, tshwarisano e fela ka la 10 May. Tops, turn up epic. Ho na le dipehelo. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho 18.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lebila holo Toma o bukere le buila khaisi dia o ra le bua musia ba taka go tlo ho so ka bana ka friends le bua se ba dikile bo simela e sai ke ne e hati se tswengile ngo tsing fatsi e ga le bua Toma o back wena muta u ba le bua hle mkwena bit mulahlwe ka bana ka qibing VIP na I'm going to go to the next one. Ba re tsebe meso sekere shebele meso emedi re fura ditse ho ya le shebele boso o le mong re le buile haholo X Facebook Instagram bula la moso lo wa ha le na bula la ya ha meso lo go tshe me ho mona timan ha ho le zwalo ho zwalo

ya roroba o lesedi FM. Di ya roroba o lesedi FM.

Wa ratwa.

0: mobilize ho go bona ten o ka bana ka botshabelo section L ha ile mafela go di tsena e ka ba ke go retella hona he ha ile mafela go di tsena ha re dule batho ba botshabelo ha ile mafela go di ha re dule di L re dula section L ke rata ka mo o ebe ba go se ponto se le mamere ke ra ile mafela go di ba thabo tsabela ke kopa re dumella neng hore ha go di fedileje ha go dule body aing ha go dule body eling re dula section L ha go dule di aishing ha dule bo section L o se tsaba re re tswa di eling vele ka ka qata o tsa di wa shene trateng tjo Pamela se bolela se ke bona molaetsa ile ngwa ke na mona ke wa Evelyn Party are ke ka mona ka Velcom Ponto yang Arponto Arponto we kuma ye bitjo mabitjo a thata ka pitchi ke ka pitchi ke ka pitchi ke ya le bua ka pitchi motswalla wa ka Sizolo Molehe 89.4 ka mona ka Velcom papu mukwena ngoletse Ponto are ke manyanya Vision Scroll tsa sile mona tjon le taba fix back tsa sile mona di raba nation mathinya re ke temba tho 88.8 mpojiral tseki o kamana ka ruwa report ns there ke ns there ke mona blue gambush kwa kwa dumela ponto nyaka lo malaka tsidi sala mamela ngone no motho tlwa ke kena motsheaga kwa na ke di ga di yonyenyane le hona bele tsena tsa sa khale o hlonolola di 12 ke re bo hle kana kwe lo ra le shebele bitsubi Pusa pusela tsa dumela ke nono tlamini 90.3 aba tsela sedi FM Rasta Makaleng aba tsela sebiro tsela sedi Mpumalanga ke le bo hle bona ntate ko sene ntele le ar ke ka mona ka kolonya male ri le ar ke mame tsela sedi FM Sithathis ba hle magetha ar ke mame tsela sedi FM Gauwela Motswari ar ke jwale di a ropa ar hashtag di a ropa excellence di tsotwa hale ke le bo abuti ke mongwa ba lebedi emane Bloemfontein dumela hle meria montshe aba tsela sebiro tsela sedi Tamosh wa ka mabaza ar ke mame tsela sedi FM Tshepo Motsweni o ka mana ka extension 14 a se sutho re o ka rolo nya ba a hi a ka toloso ya bo lo shumela metsimi na Krugersdorp o ngoletse hono ko papadi ar ke mame tsikel Bloemfontein Peter Swarta le babu Africans batho ba ka mo ba le bangata ba tsiba hore e kana Africans prat le nna ke le pono dumela wena di bakatso tshabalala ka boka na mahadi Frankfurt o ngoletse mamudi sentshila ka mana ka Virginia thank you so nhlapo o ka mana ka Frankfurt re le bo ding kepile setlhogo o ngoletse ka mana ka Thabo Velcom sa sile monate ntate murapedi wa mo apostle la hlangolla ke le pele ke kena moyimo ke le bo ka mana ka Masalem Fixback dumela Steven Steve over 88.4 o ka mana ka Sibukeng dumela sa sile monate Prince ngake mama selo se di FM siena ka matwabeng o ngoletse mothabisa ka re ke mbuiswa ke ngozwa re ke tempontho ke mama tsikile ka mana ka Josima boneng are hashtag dia ropa kae ka pakae ho hlebele go roma mesi ena tsebeletso o re hona teng a ke o hlomphile ke hona di tlo ropa ke mafelo a kgwedi ke mafelo a beke ke tshepetswe mabakana he
1: ba a iba so wetu ho ulanga le kubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM ke mo le
0: skaba la fetwa ke di tlabolane tse tharo tsane tse re kenya mafelo a beke ke wena tloge kgethela gore rena re kena mafelo a beke ka efeng ene hape o skaba le bala honya la ha o ka baga o sele ponto wa selabos

0: anyulwa ya kena meletsa ka kwano ba re ponto wa sele ba me sele sedi ya fa mo ba re le sedi ya fa mo ke mollela dume
1: e borare ware
0: e shapujwa
1: o stanki wena buti e o tla o le munata ke
0: a o ke a le bua man
1: ya nna ke bone wa tsiba ke bone ko kae ba re ke kae China City ha school pata se a jwa ma China ba se ja bro
0: e ma China rata school pata wena wa utlwa ba
1: ka ka di frishin tsa bona ke sona fela di di frog yo
0: ha o so ba rabile he
1: ha le hot man ha le ke ka di kuong ka mo mare e ko mpatile motho le tsedi ya se mo mumo
0: o ma Facebook
1: I can't post a Facebook. Annete a ke ba tlo motho a ka ba pala ka nna ka hore a ka e ke tla ba pala a ka ba pala ka nna a ke sa ba pala go rotman ke nya ka life
0: se ya dino mo go ka pele nyana ke a feta ke tatile are
1: 082
0: 082
1: 64
0: 64
1: 688
0: 688
1: 33 33 assembly name madman ke ba tla motho a write a insurance ka nna
0: o mpo gale ke a le bua utlwa
1: ke a
2: Hello what over time man
0: well that day I phumalela botho da
2: eh I phumalela botho ntadwa ka ke ba semane ka kamola ka melody
0: o ka o melody virginia
2: ke melody virginia ba semane wa le si go ba tswa le thagetsa ka sire
0: oa mabere tsebele tsela seri khotso Nelson Masilo tse mame tse jalo tsebele tsela sedi alkamane ka Renfontein Simon Plachi Real boy, you want to wa how come to be seen a call? Do me.
3: Yala Ponto.
0: Written the guy.
3: I'm your father, I'm not a young Ponto.
0: I can feel how pizzy.
3: Yeah, I can talk about it. Tulana, Takamana, go with it.
0: Eh, walk with it, Lutulana.
3: Eh, give
0: me the eagle after that night. Oh, Yalabu, let's see the monarchy, not a fellow gets a amana darren ke babedi teng kwa re ke le sedi tume
4: pomto le ka ntate
0: e shapolwa
4: sa ba good man ha ke bo le ke patsane la pe mo wala me ka itse na le phone phone di bu le ke patsane le ma bo bete mo
0: re ya le bo le sa sile mona tawtwa
4: sa ba pomto re a ure ke bo rarwe
0: yuta
4: shap
0: amere se belo sale sedi motho a bitsa ka re ke puna se hloka mana ka thabong welcome mo mabetsele sedi fm tsho motho bitikwana ho upstarta o ntiretse diseko ke le bua reponto re mametse jwa lotsebeletso ya lesedi ke ka mona ka Renfontein dia o mo re bana ke le bua fixback mametse sebeletso ya lesedi pele re ke na mona ke le kile ka ba palla pina monate e bitswa ka hore ke ngia hluleka ke ya nathi wa ka msongi ya hlahlangwa ke pina bitswa ka hore ke mama's baby comes a heavy point dj fresh kane mcvetal lesedi fm dume
5: Mela Ponto.
0: Ritele.
5: Riteng.
0: Eh.
5: I na ki police fela. Mametse Ponto.
0: O photsela
5: bana mo. A ke mo le bana.
0: A te fela tsa tsile mona tawtwa.
5: Ke a le bua Ponto.
0: Ke utaba. Mabedi ke bona molaetsa mona ke molaetsa o tswanjolo go motho ya bitswang ka hore ke nwe dingwele ka mare ka farming a belt fontaine Maria Mogotu. Tabo welcome ma siya batanya nya fixback ma chili chili bia a fixback ya motswana motswana ka mana ka ta home hall spoka o le sedia fab dube
6: we so motho
0: e so motho
6: 89.5 4 ke le ka bona ka tikwane ho tsa dipondo go je le ka tsebe ke patlano tsa phumo tse ponto
0: re ya le boala sa sile mona tsa utwa
6: tsa ke tsa ponto
0: ke u taba ke le sedi dumela
7: tanja dimela mamse tlo come le sak o mametse
0: o ka se ja sekolo pata wa se ja sekolo pata
7: ba butse tsa ponto ke ntse se
0: kwena kwena
7: ba ntse butse ha erikile
0: nja le nja
7: ba ntse tsene
0: ke kala bua ke di jo mamedi e di baketseni ntwe tsela tso le ditshantse ke di jo kae kae nja ya jo dina ntse di le body RC mane nja ya jo tse di ntse di baka mane Nigeria kwa no continent ya Joanne. Eh, ataba lona le taga le di boku dumela le seri.
8: Ke ga ponto.
0: Se boku se le bonolo aka na ka se le monate. Ke mang kae?
8: Ha mme ba le ponto go mme ga 88.0 ga ke ntate ga li ya matswang ka ka bana tsa ya bo ponto.
0: Ba di ja di boku a je.
8: Ka ke ntate ga di ya matswang ka ka mong.
0: Eh, ke go ja di boku a je.
8: Hello, Pontu.
0: O wa se ja sekolo pata wena?
8: A ke je ntoteng ka khonolo.
0: O ka hlatsa.
8: Nka hlatsa mme mogotsi.
0: Tsara.
8: E ke khale hile ke lo rata ke dula o telisa ba ete wa tiba.
0: Wa mmona botlhantsa batla ya mawatleng.
8: Eh?
0: Wa mutla motlhantsa batla ya mawatleng kwa.
8: And then ka ya tsatla khutla.
0: Phote ri Elizabeth ha ga di baka ka ofe.
8: Eh, ke yona ke rata.
0: O wa o gila ya phote Elizabeth em.
8: A ke tsebe.
0: E pa wa go e rata.
8: Ke ba ka ofallela ko no man ke re ke tsendlo.
0: Ke le bautwa.
8: E tada.
0: Tada, ke le se di fe, mo ba sia sekola nyane tloko le mampi mo latu di ka boka order dollars rasta. A tsato mokwena tsebeletse ka lesedi ka tlhongwa tsapo motshweneng ka mana ka extension 14 tsholo mo loikele bohle DSTV channel 806 potswa isa ka mathebe ka 89.9 a radio ropala ponto wa sele botsohle dumela re ponto ke mamesele sedi FM are ha mamelo ponto wa sele ra gapu motlale are ke mamesele sedi ke le ka mana ka binon Kingsway mzwakha majosi a radio ropa 88.4 dikomo jina tshabatsane Mametsela sedi FM mara mauke 90.3 nani cheba ka mana ka Botterville dumela hle motingwe phori dumela mametse ke a bona mela tsentse ke ena e ke ena nke ke nka le phoqa ke motho a lona la utlwa he o se ka batsho nka pai tsepontho wa tsatsa ke tsebo ba mona mamere ke tlatla ke qetela hle ke a bona mehala ya panyapanya ka kwano empa ko ritle ko hopotse morao tlo ko hopotse morao wa nyana tlotlono le monate ha kakae ke botsa bisang gore ke bongi tube go around tsebe ka sie ke tswang yo na pine ngwe le ngwe e monate ne qala se bakeng se bitswang ka gore ke di shopo aba se ba sa gate se le a khalukwa se ba ke ya zone zone tikelikation nya na le batlang le chapa piso e mana bo zone 2 bo masalem ke hopola na go nya bo pina ya ke pina manyana ya o tswa limpopo abu marry me marry ene bisa ka rkime
9: if you marry you would you marry me marry me my love if I marry you
0: pina no ne ke tsena sekolo marallaneng secondary school e ratwa ke batho ba di shopo ba zone 2 ya ga esele ya gala se ba ke pina zone 8 ya se ba ga chapter di mamela zone 8 ke le pina tsena mamedi he ke se di tsari pina se ile ntsara

alone le khu deep sebelisa nge rato wa ngale seria fam le seria fam ke monlelo wa rato wa le ya le bua hle ka melaetsa yohle e ke leng ka kwano go ba palapina tse tharo wena wa njwetsa rupondo mafelo nga beki go ba palapina tse tharo pina tsena tse ke tlo di bapala di batla di mamela hantle se ka kgetha fela wa bane o kgetha fela jena o mamela gore na ke finyene e tsamaella nan lo re kena mafelo nga beki e sengwe bane fela o tseba mamang a wana phakiso rante kwa ka mo ka maseru na henya le sotho dumela ngoletse le legato kolobe ka mane ka Bloemfontein dikomo jina tshabatsane ke le bohle le sello mabaso ngoletse re ponto ke ka mane ka refeng khotso Dennisville re mametse jwa le tshebeletso ya le seng ke tlo bapala pina tse tharo dipina tsena tse tharo ke lona batlang ho ntsebisa hore le Sedi FM le ba mamedi ba teng ba bangata ba fetang 3 million re yang ka e feng pina mafelong a beke re kena o hopola ha o kgetha pina mo o hopole kgwedi e fedile o mamela mantswe na ke mantswe a monate na ke mantswe a jwang gore ke batla o e mamela ka otlhe o mamela biti tsena na a di etsa go gotantshenyana o tsebe batho ba nyala ke dintho tse ngata tse e leng gore di etsala ke mafelo a beke jalo o nagane pine na momelo tshebeletso ya le sedi ha e tlabe e lla e re pele re diletsa ga qala mogatlhelo wa go qatela.

0: Ke tshega sputse o mametse ponto o le sedi FM.
1: Ha mamelo ponto, ha mamelwe.
2: Ha mamelwe, ha mamelo ponto wa sele. Mamedi. Kontinenteng eo sekolo pata se joang haholo lefatsheng mona. Ke kontinenteng yane ya Asia. Jwale. Mola kontinenteng ya Asia, dinaha tseo e leng hore sekolo pata se joa haholo. Se joa China, le Vietnam, le mane Thailand. Batho ba phela mono ba ja sekolo pata haholo e senganyane. Sekolo pata ke dijo tsa letsatsi le letsatsi. Mane China, Vietnam, le mane bo Thailand. Jwale, hona le karolo tse dingape tsa United States of America mo sekolo pata se joang teng. Se boetse se joa hape mane Madagascar, sekolo pata. Le karolo tse ding tsa mane Australia, sekolo pata se a joa. Jwale ebile ho thwe ke dijo tsa setso mane nthong China mane sekolopata di jwa ho se jwa ho sekolopata China mola kontinenteng ya Asia se jwa China ho lo Thailand Vietnam jwale hona le sebaka se seng seng tate motaung a ratang ho bua ka sona mona ke naha e bitswang ka hore ke Singapore jwale mola Singapore le teng sekolopata se a jwa nala mo ebile setswang shopo mamedi. Ha se be se a pheuwa ke shabo ke shaba ke shabo ibile bo mana bo China ho ho bua ka tsona ba ne jwale market wa tsona o mongata di jwa ha ho lwa ke re jwale jwale ho etswa bonnete ba hore tshwantse dilwe di tendile ngata mane China mana ho ho bua ka tsona he mamelo tsebeletso ya le city jwale ke se ke buile ka re bo America mane ho na le dibaka tseo e leng hore se a jwa bo Australia. Nana mo ile ngore se a jwa jwale re bo mana Australia mana o thuhle ke bo di traditional food ba kentse dintse itse jwale ka lona le gata bo dipabi le gata bo yeng le gata le bo mohodu le gata eng ho tse ba ba makalla batho ba jang sekolo pata hona nna tse dintse le makalla ngore le ja di ka ha ke tshela mantle ke la ka utlwa monne mo a tshojwa allo ke le TikTok mana hona le batho le makalla ngore ntho tsena tse ka mpenya kgomo tse ka mpenye ke di ntho tse tshela mantle. Ne mantle ke ntho tse ya ntlwaneng. Jwale batho bana ba ja tsona ntho tseno le bona ba le makalla jwalo ka o makalla motho a ja ntja kapa a jang seboko kapa a jang sona sekolopata. Mamedi ditlabolaneng tse hlano tsa hora ya pele hem tse ka bang tse tharo mo o tla kgetha triple player mo o tlo re jwetsa gorena re kena ka feng mafelo a beke re tlo bapalela pina ya Tyler. Tyler o fihlelletse ntho tse ngata golo dikgaumane ho Grammy o na le lemo tse 24. O na le dilemo tse 24 Tyler o tswa Afrika Borwa a o sienwa ya bitswang ka gore ke Tyler o tswa Afrika Borwa ke le thutao mo mamedi o ngola dipina ebile wa bina o ngola dipina ebile wa bina mina wa hao ya boemong bana ba pop music kapa ba mo bitsa ka gore ke queen of popiano queen of popiano ena Tyler o hlaile ka di 30 tsa January 2002 na lemo tse 24 hletse mane tshe Johannesburg ke mo Afrika Borwa me wa ha ke Charlene ntate ke Shawin vele mamedi o ile ha pa di gautseng a taholo Grammy Award for Best African Music Performance le tse dintse ngata Tyler vele pina e re tla ba palla yona ya bobedi re etsa motswako mo mamedi re ba pala house music ka jeno ha re ba pala piano re ba pala re ba pala mino na tlotlo utlwa ona valetsina pina bo bedi re tlotla re utlwa ge tlotla re nka pina ya sibini sebitswang ka gore ke mona party re tlotla re nka pina ya sibini sebitswang ka gore ke re tleketse tsena ke hle ko feta batsa ha ka ofela le yena jolo ka ile gore ke o jwetsitse ka Tyler sibini sena se re tlang go bapala pina ha e ke re le buile mona party o tswana henya le sotho o tswana henya le sotho bantse ba suka ba tlhona ho hlalosa bona ntle ntle o bina ke hip hop ya Sesotho kapa ke eng ho bana wa bina motho eno ba ba go bina magele o la tsebala ho lokala ba mebitsang ka hore ke phabadimo ka pina e bitsang ka hore ha le fedile o njwetse o tswana heng ya Lesotho o ile a qala leto lena ka bo 2018 ona le EP ya sa tsa ntsha e bitsang ka hore ke makukuno a pelo le yena wa ratwa ke bona re rusana ntho sa tswa itikina mona yo na ntho tsenga tatse leng hore o ntse di fihlela mo mamedi wa tshebeletso e ya lesedi ka lebaka la ho sebetsa ka thata re lebohile mona party ya tsebalang ka gore ke sanere o tswana hinya le sotho re tla nka pina ha e le ya bobedi ka mora gore renke thaila ebe re tla qatella ka motho mona ya ileng a ratisa batho ba bangata hip hop ya sesotho mona re bua ka ntate stana re bua ka ntate stana mamelo tshebeletso ya lesedi re tlheketse tsena he ke o feta batsa ha ile yena ntate stana ntate stana ke sibini o ihlile o phusha mmino wa haya holo le mana Afrika Borwa empa ke letswalwa la naga ya lesotho yena o hlaiye 1996 ka selemo sa sekete makgolo a re bomo mashome a re bone le metso e tsheletseng o na le dilemo tse fete wa hola boy o na le dilemo tse fete o hlaiye 1996 o la tseba la holo ka albumo yane ya sesotho fashioning e ileng ya tswa ka selemo sa 2020 le mosotho Gauteng o sebetsa tlasa record label e bitswang ka gore ke Penya Player le Lasberry Trading. Jolo na le pina tse ngata nna ke tshepe ke thata tseo e leng gore o ile a tsebala ka tsona re tla o bapalela yena le yena he re tshwere Tyler re tshwere Sanere re tshwere ntate Stana. Tyler re monka ka pina e bitswang ka gore ke Channel e be re tlang ka pina ya Sanere mana le Phoka Borwa Mokhuba e be re nka ntate Stana o re izandla phezulu re bapala hip hop vision mo e leng gore o na le touchline o sa emetseng ponto mafelo a beke a dikapinana mmamedi e ratwa gagoloetegandalemane TikTok gagolo e rata lema le balatedi ba mmino ba ba

0: Diaroropa Holisedi FM.
1: Atse ba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
2: Mamadi ena e o re bapalang ke pina ya sanere o re mokho.
1: So tla bona beke.
2: Go ba uti.
1: Ha ba pala diketwane tsa.
2: Ke a bobedi. Number 2.